excusa. Ano muna, sisiyaw. Yasa makusa. Amuna yeye, kuma sa makusa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sa makusa.